Koe aho sāpa tēngi awa whā o me wā whē wā ono. Kua hau o sai whaiwa wha hokwa tū ai polokala matala o ngolele ai wahanga le tūtonga pe mele teo tū 000. Pe mono tali tali le ko tau pēke motolis o tau kai ngā tonga o ngona tu he ngalu ea pe he ngalu o pē ai tau polokala ma koe o e fiafi ni. O whalai atsi kau tō lega lega a maa ki motolo ki a moe ngā o e mamahi. O whaat whoke te kumau tōle ngai api hopo a te pambu kumau tōle ko tōa pēu whanongani e tau polokala maa te tau pē i he ngālu ea pe koe ngālu o pē. Tau whawhera i pē tau tu utamai ki aho whakakoloa koe ni. Pē a hangi koe koe anga mahe ni, koe kamata anga tau polokala maa, ai mahe ngālu tutonga i he aho ni ai au tataki e he ngāhi putunga o e kautala vou. Kau whire mui, ai ngahi o wau whalot koia o e ahoni. Pea i he ahoni, tataki tau tolu e Brenda Latunipulu, mi whaangalotu koia o pea sipa. Konga ulo ki he tau talangong lei o e fiafini.

0: tangi, ke whakamama ki mamani, kia ke kure ki he aho moe pō, kia ke vahei ai mama me he pōhuri. Penae afio ki ai ai o toa kua rerei. Penae fiafi, penae pongpong, kono aha whaa ai. Pea wholofola ai o toa, ke ngaui a ngahi vai ki he mea mo ui o ngauro, kia ke puna e man puna, ki he funga whonua, moe mata au langi. Penae whakatupu e o toa e whaahinga tandini lala, moe mea mo ui kotoa pe o kutotolo. Ai au ku ngāue ai ai ngahi vai, o takitaha i hono whaahinga. Pea moe manpuna o ku kapakau, o whaka whaahinga. Penae afio ki ai ai o toa ko rerei. Penae tāpua ki ki nau tolu e o toa o pehe. Mo fua, mo whaka tokolahi, mo whaka whonua e ngahi tahi. Pea ke tokolahi e manpuna i e whonua. Penae fiaf, penae pongpong, kono aho ni mai. Pea wholofola e o tua, ke o hake e whonua e mea mo ui, o whakawhaahinga, ai man lalata, mui man totol, mui man kai vau, o takaha ma anu, penai hoko e. Penai ngahu e o tua e man kai vau, o whakawhaahinga pe, mui man lalata o whakawhaahinga. Mui mea kotoa o totolo i hekerekere, o whakawhaahinga. Pea fio ke e o tua kurerei, pea wholofola e o tua, tau ngauhi tangata i o tau imisi, o whaiwhai taki ki o tau anga. Pea ke nau pūre ki he ika o tahi, moi manpuna o iata, moi manulalata, io mo utaka atoa. Pea moi whaahinga totolo, o totolo i he funga whonua. Pea nai whakatupu e o tua e tangata i he imisi o na, io i he imisi o o tua na ne whakatupu ia. Na ne whakatupu aki naua koe tangata moi whewhini. Pea nai tāpua ki iki naua e o tua, penai pehe, mo whakatupu, mo whakatokolahi, mo whakafonua maamani, pea ikuna ia, pea mo kure ki he ika o tahi, moi manpuna o langi, pea moi mea mo ui kotoa, o kutotolo i he fonua. Pea wholofola e o tua, ko eni o atu kia teku mautoru, ai mo huku kotoa pe, o kui ai hono tenga i he funga o maamani kātoa. Pea moi akau furi pe, ai au ki ai hono fuai a kau mo no tenga, ko mo me a ka i ia. Pea ki he manu katoa pe o uta, moi manu puna katoa pe o ia ta, pea ki he mea katoa pe o totolo i e whonua. Ai a o ki ai haane mo ui, ko u atu ia ki ai ai whahinga mo huku kehe kehe, ma nau me a kai, pea nai hoko ia. Pea nai a fio ai o tua ki he mea katoa kone ngauhi, pea taa kudori au peto, pea nai esi asi. Penae pongpong, kono aho no e.
1: Vahe ono wa. Pea ko eni ko os e ngahi langi mo mamani, o nau ngahi hoste. Penae wha os e o tua i hono aho fitu e ngā ue nane whai. Penae mā lolo i hono aho fitu, me ngā ue kehe kehe nane whai. Penae tāpua ki e o tua ai aho, ko hono fitu, mone tāpū ia. Kau hi, ko ia ia nā ne mālolo ai, mene ngā ui kotoa pē. Io, me whakatupu mea, mō ngā ohi mea e otua. Koe tohi e ni oi hoko, o langi mō mamani. O kamata, mi hono whakatupu. Me he aho, nei ngā ohi ai e Jehova Elohimi, a mamani mō langi. Amen.

kofi a kau ai funga fonua, folo folo mo ui. Fonua da ye manu puna, folo folo mo ui. Hau ke tau ngawi tangata, whakatua anoanga. Lea whaafo, lea kuwafo, koi fufunga mo ui.

0: Fadabu ke otua ko tamai mai alo mai lau maari e maa ni ona. Ko toko tolu top tapu ka koe otua beta. O kwa fio, yo tau loto o tonga. Tapu ke po top tapuni. Tapu ke a king tupo wono. Ko tu yo tonga. Taine kui ni. Kui na nasi pao tu wako. Tamabrini skalau ni, tamo e fare o hamo e ofu. Tapu ke eik pare mia, eiki no pere. No pere e fafanua, mo e hou eiki o e fonua. Ko e pare mia, o e pureanga tonga. Tapu ke hou eiki minista kapineti. Tapu ke CEO, Sone Moala. Kau mā e pōtu ngā we ātakai o tonga. Tapu ke a whirimoe hāla mo hātau i whanua. Tapu ke a kātoa. Hala tuku tonga. Whatau wanga i whanua mo e lotu. Mafua pong pong. Tala whatongia mo hāma tāpure. Tapu ke tāna ikpai seni. Pea mo e kau taki lotu o i whanua. Tapu ke si mātua whaifikau. Ya mo sona nga fa mi. Tapa te se tu ata lahi. Ka o ma sia si hala tu tonga. Ta fo ke va fitu. Poi ne ni ma. Ya mo gina to ko to be me he ope. O kore ke hu fa nga na ta la fa ta ko ka to e fo nwa mo lot. Ta ta mo ko fa nga ma rien. Ki fa ha malanga. Koe uhi koe ahoni mono mahu inga. Pea pehe foke potu ngāwe ātakai o e pureanga tonga. CEO, ko whaofonga e eknopere. A e taitai lerei ki moutolo ka kompongin. Neongo ko ek ministai o e potu ngāwen. Ka maro mua moene laumari e lerei na mo meifiri pea e. Ngāi funga baka keke, tako seo mō wafe mai, koe tāpu aki a ke hala tuktonga, ye pōmpongi. Pōt wholofola o fōtū ke whai mea ha tau malanga. Kōspēri o sisu kalaisa no ikitohe mātiu, ua malu e mahe, hōngfuru mahiwa o vēsi. Koe ake mō wō o ngāuhe kakai katoa pē, koe kuka wako, ye paktaiso ki nau tolu ke huafa tamai, ka moe alo, ka moe lau maari e maani oni. Ka vei ngā, koe toko tolu tap taha i otua. Koe whahi tau, koe whahi tau eni o Pentecosti. Koe ahon, o whama mahu i ngai, o mala ngai, o whaka mama wha ia e whaka ukau, whaka toka te line, o e tolu taha i otua. Ko te fitoi to ka te rine whainga ta aina. I hono whakau kau mo no vete whakai tangata. Ka koe mea ai kau tui. Pea ku tui ki ai e sasu e siriana tau ta aina to ngā kau mai kau karistiane o e mamani o kutawi ai. Ko e otua o kutaha pe. Ka kui ai ono ngai whakahaanga e tolu. Ko e tamai, pea moe alo. Tamo e lau maari e maani oni. Ko e toko tolu tapu, taha i otua. O kutaha pea e tamai. Moe alo, moe lau maari e maani oni. Pea oku nau ngā au e whakata. Ihe kaveinga moe taumu a beta. Ke huhui mo whakamu ui e maamani koini. Koe tamai, koe tupuanga ia mea kotoa pē. Koe aroa u tamai ki a te ia. Pea koe lau maari e maani o ni, koe whekau i mea te ia. Koe mea kotoa pē ae aroa, koe mea mehe tamai. Pea koe taumu a ia, moe kaveinga o ne imamani, moe misiona kune whai e aroa, koe mea kotoa pē mehe o tua koe tamai. Koe alo, me aia ya te ia ko me ape a aro me a koto ape a aro ko me a me tamai kune faka ha kakat mo ai kakano ai tupu anga mo i anga mo fina ngalo fai faka mo ui ai o tua ke mamani o tau iai ko lau maare e mani o ni ko ia kune fetongi mai pe a me i he tamai ai aro ke kawako mo e mamani o tau iai o kune whakaha ai mea kotoa pe, mo ka kato, nai whakaha ai he alo, ne hoko mai ke mamani u tau ia. Kune whakaha ai mea ka kato kotoa pe, ai a koe ngahi mea ai alo, koe ngahi mea kotoa pe ia, me he tamai. O kwe ai pe ai taimi ngata anga ia, o e haa ka kano, o hala ka ngata, kai hoko whakalau maari e mai, ai la ka ngai ta. Ka kui kai ke motu hia i ha taimi. Pe ia fwoi mō me niti ai se ngāwe a ki ta. Ai tolu taha i o tua. Ai tamai, moe alo, moe lau maari e maoni o ni. O kui kai. Kai ai ha taimi a e motu ai. E nau se ngāwe a ki he ta veinga. Koi huhui, moe whaamu i e maamani u tau iai. Hoa ta aina e lo tui tonga. Te laua e monu i a tō ngā koe tau o tua aki. A si hova koe o tua tau i. Koe o tua ofa mai. Koe o tua kune whakalakalaka. Mo whakamau mauluta. Mau ai pē whonua. Io, koe whai taha e nau ngā ue mai. I he kawe inga pē taha. Ke tau taha mo ia. Mau inga maare e tolu taha i o tua. I whakapapau i he mea whakatupu ka kalapau ni mea whakatupu i ai o tua koe tangata. Ke taha moe o tua. Ke taha i hono aloko si suklaisi. Ke taha i he lau maare maani o ni. O i whaita ue pente ko si o kwa fi o tu uma. Mia te tau. To longa mo ui. Ai mea kotoa pe tai fungani ai. Ai kalauni o ne mea whakatupu koe tangata. He kia te tau tolu mā waite. Ai lau maari e maani o ni. O ku tala he kau tui. Tui o tua, ka kaina e whakatau mala. Ka tari e iko si su kalaisi ki he mo ui. Ka lau ai e tau mua le lei. O e whakamooni tene whai. I he tui pē ki tai. Ki he tamai. Ka moe alo. Ka moe lau maari e maani o ni. Ko toko tolu tapu. Ka koe taha pē. Koe tamai, koe o tua, koe tupu anga. Tala noa e whakatupu e ahon, ma sani anga. Hei hono aho, pena e awhio ke ai kuolelei. Whai ai e whakatupu e o tua e mamani ma sani koe. Mea pango pē koe tau, tuku mai ke tau pūre ki ai, ka tau whaiteriha, tau tolu. Ka ku tau whakawhetā i ki tonga. O kui aiha potu ngā au e pehen, kene tau ta ofi, ai mau mau i o masani o mamani koen. I hono a kau, i hono manupuna, kau mā hono āta kai keheke. Neongo e liliu e mamani koen ni, where riwaki. O tau monu i a ngāu tau lotu mo tau i kia tua utu, ma, mawai pē, mawai pē, mawai pē. E lauai e malu e fonua, ai kui whanua ko tonga mo nu ia, ko tau o tua ke si hova. Kei whai o tau tau, kei ombe o tau whiunga, ma tū e ngai mamani koe ni he peau kula, kei ombe ki whiunga peo tonga. Ma tū e mamani koe ni he whiriri ake o ea, mo e mamani ko li liu, i hai e ko ngai ai ko ngau e tangata. Whaka kohu e le tā, i o tau ki fon wan fe fe nai e mamani a koin. Kau tau whawhita, si o maro, maro e kei teke, ke hoko e masani o i fon wa, he nai masani pe whakatupu i ai o tua, pe a hao haoa, pe a frio ki ai kole lei, te whawhita, pe a maro ro he ahon, ke tau whanongo ke wholofora. Maro si ki o, o a whee mai hopotu ngāwe, ke tau whanongo a ke wholofora. Masani me he mōnite ke he tokonaki, koe fitu e aho, koe aho ia a fio a si hova ko mā ko whiunga pe a mā loa. E masani pe a tonga, me he mōnite, kihe tokonaki, pe a sāpate, pe a mōne wholofola e ahon. Mō wō, o ngāhi e takai katoa pe, ko kawaku. Baptaiso ki nāu tōlu ke hua whata mai pa mwe alo mwe lau maari e maani on. Ko tāpua ki ma kehe au whakamoa ni kia ia kua ngā pia mwe tōku tangata. O ku masani ai maamani koe ni, e ai ha tangata masani. Ko tūhake, ke ngāhi tangata, pa ke whakaotua honoanga. Ko tāpua ki ai aho. Ko i whina ngālo e otua ke ngāhi tangata, mo whewhine, ke hoko ko ia konga mo i mui mui ki a teia. Ka ke pap taiso, ki lau tolu ke hua whata mai, ka mo i alo, ka mo i lau maari e maani on. Io, ko i whato ngi a ia o isi a si, ngai si a si ko toa pe i tonga, ko i ngau hi e kakai ko toa pe, ke hoko ko i ne kawako. Ko taha ia ngai whato ngi a ngau hi kakai a isi a si, ko e whekaulahi ia e ki toi tu u, ki hono kau mui mui. Mahalo pe ki tonga o kui kai te iai, tu ke he pehan ihi o ki tō mui. Ka kuho a taina lo tu i tonga, nā tau tupu ki tau tolu ia whanua, nā e tuk whanua tonu, ai uraki wha pia hoko hoko ai e munu ia. Ka pau ke iai haefu ha tō mui, ko e whatongia ia koe, tangata malanga, te whine ako naki. Ngāhi e kakai ko toa pē, ki hoko koe ni kawako. Ko ngāhi kakai koe ni o kui kai koha wholofola nia, ki ha kakai noa ia pē ke ngāhi kakai. Ka pau e ngāhi kakai a setane, te ngāhi pē a setane ia e ne kakai, koe kau mui whaka setane. Koe wholofola e a honi a manake ne hiki hake, ne fai ke kakai tau whakatata ki ka leni. Nai lau mai e kakai e niu na ufemo e kina. Nai lau mai e kakai e niu na upisi nisi. Lau mai e kakai e niu na unofo e ngai pureanga, nofo anga whakai pure. Koe kakai koe ni na nau unu koe ki ka leni. Koe kakai na nau tui. Ko toi tuu mooni a eiki, iyo, ko toi tuu mooni, halleluja. Pea fai ai e si isu, ai whekau lahi koi ni. Mo uo, o ngauhi e kakai ko toa bea ke hoko ko kawako. Pea pap taiso ki nau tolu ke hua whata mai pe moi alo me lau maari e maani on. Ko talao wha o kufungani ai, ai ni mui manoa ki teu ia te ki mou tolu mawai pe. Ko hai ia haloto tai fiafia. Falala o tua, o ku fai mai a te koe pia muau. Fefe a kau ngā mo ui, a kau ngā api, a kau ngā ngā we, a kau ngā lotu. Fefe ho tau fonua. Fefe a kala tukutonga. Mo uo, o ngauhi a kakai kotoa pe, ke hoko kou kawaku. Siasio eki. Oua e oua tui a mau ia he e kau whiri. Pea ngalo ki fo i fe kau mahu inga. Ko uhi ko tangata malanga koe. Mwe fe fine malanga koe. Ka ke kau koe he tui a u. Wanga maheni ki ai anga hala whanonga. O tau whanunga ai i o tau whanua. Ko e fe kau e ahon. Masani e maamani koe ni. Na e whakato e si i pea kalauni o ni mea whakatupu. Kene o tua. Kai fefe a koe. Kai fefe au. A ene tāpu aki, moe whekau e ahoni. Mo o. Fefe o tau ngahi whāmiri. Kei tō mui pe ihia. Tāngai mui o tau ngahi whāmiri. Mo o. O ngāhi a kakai kotoa pe ke hoko kou kawako. Fratupu e otua e maman koni, klaunia ni mea fratupu kwa ngau ki e tangata. Mouau mi ke tau ngau ki tangata, ko ko e ia pe mouau. Ok malapa, pe tau sio kita pe e te tau tolo. Pau kwa fai fe kau wau, lava u fatongia kwa family i kai. Lava fatongia ki e siasi, fefe kau ngā api, amusia ki moutoro. Pot ngāwe ātakai, koe mamani koe ni umasani peia ia te ia. Toe pea tangata ulu ngānga whaka o tua, kene sani, whai e whaka viki e viki viki, whai e whaka langi langi, te koe mamani peia o tua. Te tau kumi mei fe, ki fe, koe mamani penia ai o tua. O kupule he koe au niu, koe tupuanga, koe whakareverewa, kai whakafeta, i hono fina ngā lō kune ni ma ngā aue aki ki mouto. Tala ki tonga, pia mei he potu ngā aue, ātakai, malui, ta sani, ai whakatupu ai o tua. I hono ulu akau, i hono manupuna, i hono ātakai, malo e ngā aue. Ko whare o siasi, ngauhi tangata, te whakaotua honoanga, kene tauhi, ai masani o e maamani koe ni, o kusani e potu ngāwe ātakai. Siasi o eiki, koe whekau ia kia koe pia muau. Kwa mahu inga e tolu tapu, e nau whe ngāwe aki mai, he tau whaafi tangata mo whewhine, pia maa huafa ta mai pia moe alo me lau maari e maani oni. Se mawa tonga ke sani, ai tangata kotoa bea mo se finne kotoa bea ke ulunganga whakautua. Kai lava ke, pa anuai e ngahi, ātakai pa mo e ngahi, whakafoofa kotoa bea e fonua. E hi ai hakakai o ulunganga whakautua, o kutaka he kufatu pia whakalau, ai masani ai otua ke e teknau tō. Baptaiso ke huafata mai pa mo e alo me lau maari e maan on. Whakawhetā, mālo e lot, mālo e hūwhia. Whakawhetā e tau kau, mālo e tau lava. Amen.
1: E si iso una ke tuku atu, o ko una ho kau pai pe kau, ke whai he potu fulipe, ai misnale lau maria.